0: ng manalig na bagay.
1: Yeah.
2: Hashtag ng Bia Active.
3: Ba YFM.
4: Dingaka YFM. 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

Abale pang tula atan ng alo pa nyang kay la puto makay si teda pa julo alanta pa julo la kapal tumbang pangunan la batu arang pa mantang nang lae datay napan na ja de pungaka.

nam anang la pade ate ga de ake nae bise karja kasite galau ka de ungwa pakan wan dalau tel besae nae kapet dari jang nam tiap ganin te ang hari nae uro ang ganin te ang malam